0: yamni rakta ipa lima nong shibang tampua sisi shibayang yam sa sisi yamni rakta pa putu ka liasa asri tangchi tatsi tiari a changa nisong bai alima matak yam sa sisi da lam loksa itakchi tsaramji mapala kaya mapala shirma mapala parnok chogo nisongji tokzi parnok bibi lamangi wa tokpa utsi Anongji, Sonramjia Saga, Nisong Dun Tzuka Jiras Anongji, Pa Nisong A Sipa Ma Pa Asir, Pa Kibong A Kammer, Pa Kiji, Kibong Kamaga, Pa Kichong A Lor, Pa Sa Tokra Da, Wuzi Sangnua Kichong A Lor, Anong Wuzi Tenem Kusong A Kichong A Lor, Pa Asir Aje, Sita Yongbang Sonram, Sonramjia Kichong A Lor, Aponina, Ba Sa Tokur, da. Gutanga Masisibajibo. Sangpo Onger Gongtanum, Achanga Wur, Subatiaba. Iba Subatiaba Chang Kantanga Masira Kuba, da. Traburi, Kan Yamai, Tana Aru. Hoi Baliemiku, Mas Mama Erla, Malikana. Ongu waza kitsong loro na, tenem tichi baka kitsong loro ne, tsita yongpang songram baka kitsong loro ne, masi mama zala, ora sangbu onger kong tenem, delangba chika wa supa tia ba songram mi ang masi roa, da. Achi.
1: Changi pa mapangnong Miss Meron la pungana changa Lukti unaklam saba angade
2: Ratamada lenchim nong temeden kuli Amangba por kadi akamli wadang achanga audang Ratamada lenchim aibun achurur Asri idakji, bai kichi tlamdipa agidir ibajagi pi tanila tamang jinjangji shidak asri masi mabajagi misra tlamdipa agibajagi kuli agatsir. Asangsang nunga asini kutang tisamgadi apusa odir lenmang kubasa ajanga awar. Iba ama lenmang nung awdang lenmang ana asim kalami ajurudipdak atungdang ratahmada abilinye awdza asri misra ajidilinye awdza asri. Mesra indangi nanga auzi, tilim tipa kubasa agizi tia ajurur. Iba misaka amang bobur kadia shidakba lemang shimdida awar asimawar, ajit sangrami kuli agadizi ribrangtar da asini meditsila. Asri shidakba lemangji shimdid nungdang asinakla nung aliba tisimji tungditsi. Ajida misi, tanga lemang nungji ayawkra, idangji ayiblina dizi wadukzi asir asinakla ji mudungditsi. Iba mabang tlamdipa agizji mimji shisadzi agitangbu shidakba lenmangji mishimditsi. Saka amangba burkada, singrim ayn asir taniladimishi kara shidakba lenmangji iba ratamada lenjim nungji shimditsi asir ibajagi amangba burkaji dimishi nisunga da kuli agadzir. Isu krisa iba lima nung alidang kudakimli asir usangdajong indang sayudzingidang ba ajanga misra shingaya iba kudakimli jagi aizi makok da sayo. Asir isu silin anitak ba zingsinong jajadzi asir bay sayuba o amang nongdang iba kudakimli jagi aizi akok da sayudzingiba ji yuhuda nungur asushi jiazi da sayuba ka ama angadida isu ang tepsitzi arishimusu. Yuhuda nungurumdang isu ji shiba kongnungi aru ajirata mada Malizi asri isu sayuba o ajakji shidak uchi asri isuji sangam nungi yok da angatidak tzitzi asushi tubu tsangam tinang nung sayajinya maba aiga inyaka sayo. Saka ibaji kuli da aiga di mangatid. Iba lima nung miimjirim kudang tsangam nungi pila aliasi asri tamajong timinen maba inyakba agitang alima sang aliasi. Iba madin saka nung shidakba asri uchi o isui ashi saka miimjirimi aiga di rata madadok. Uda ishiga dibu angadit saka aiga di ba anima abuso. Isui panok dang langzi nini nok dang shiogo saka nunugi mamangar.

0: patinong nong ni kichimaba iyakar, itimyaki ka indang kuli akatsir. Amang bapur takam alidang asitimishiba lamang nong, chajadang asiratamada lenjim achurudang, kuba lamang akitsi tim ibajil lamtitpa achanga, pi takam chagi isu krista salin anidakar gada chungwa atukwa kuli sayo nongdang iba amang bapur takam gaji, timishi da tsangami zangshitsi. Apili tinlaka akatsitsi bilamdangba asitilimnipa akibaji, Pairatamada lamjimga achiruba amaliasi. Saka apildak tsangram ayin asirtanila dimishi akaba achanga. Pai tamang aki lamang shidakpa uchi asirtinla kuba agatizitim. Ipaji banam shimdatak tsi asir ibatinla agatzinong apil dimishi nisunga liasi da kuli angur. Asir tsangrami kuli agatzi. Tinla tachong agatziba jaki apili dimishiba angu masi saka apilji dimishi nisunga da kuli sayo. Tani amang bapur kadi piwadang mapa balala nung, lukti maba nung, aruko maba nung, yimden maba nung, kiyongar maba nung, yimren maba nung, tinla denji maba nung, yamaji densi ahiga nung, rata mada lenjim ashurur asir kudu asizi, kubu anyakzi, akizizi asin masi, tira asin ahiga, ay asin masi da ashizi, tachong diba asin, iba tiaja adukzi. Anu ahiga yamaji tumulung chanung rata mada kalinang, Lemangga lemtita inyakar. Iba ma ratamada mabang nung nidak tsangram ayin asir tanila demishi tanalira shidakpa uchiba lemangji angwuzi asir shimditzi. Idangji na demishi nisunga akamirmasi saka apil ama na demishi nisunga kada tsangram asir mimichi nungi timitin kuli angwar. Anungji amang babu shay mabang achak nung ratamada lenjim achurudang mabada chung asir uchi inyakpa jagi Na temeshi ni songkada temetin kuli mutitsi. Asir tsangrami ni mabata chong indang kuli akatsiditsi. Ipa akamli amang babur wadang sidak tsitsi merangdi.
1: Tangi pang mabang nong asunuki Youth Life Ministry ajanga kengadin ba angadi.

Asluki, kabayong news at nga khen at ba nga siu ko ano mununi local talent sindong nung matsung tumchina sir metumara changa khen kar at ba asluki ang asitse.

0: danger signs of severe malaria.
1: Sir Bangnia Nodang Yak Tungdibang Kaji, malaria dashidakya, kichikuma butete.
0: That's no malaria bo as the nangbagi dang putitze, as no good nong dang rabbit diagnostic test kit earlier. Iba baji dang within 15 to 20 minutes on ibaji will result on what's asir microscopy na microscope bachanga asir iba baji will call standard testing near jana jagi as no dashidakchi putitze.
1: Sir no. Muziki tak alaka malaria ya health workers shinuki sa dindanger.
0: Asin anasa liba asya health workers tim. Bardo kacha kaya malaria dindangza sushi training akachalier. Asa barno kanong ya rapid diagnostic test kit ya akachalier. Asa barno kaya dindang dutsi. Ano malaria surveillance workers tim niyo na barno kita siya. Barno lamzak siba ward tim sari im tim sima siyangar pusha siner. Asa barno kaya yamaji siyangar kutang ajuli asa dindangar. Asir parnok nungi asiji dang da gajam magi dang anga di tenang de zi. Anongji parnok dang idem health workers de mi kutang ki ki sima de mang mita lir de masushi malaria tenang zaro jir aja ki mulung swa marinda ki tenang tak siner. Udang ni tamasa shiba ma asin district dang den sa erbrang dang ra malaria de sim ajak nung adok zi kanga high risk nung lir. Asin dak ipata shi dak lir ma bang shi dak nung mabuti dra asin kang sidin gelemi asindak nungi merla janga community rangben nong brokshit sa ana nong danglier saka kutang ibata sitak yakta budutje yakta tanap sangwoje aser tanap sangwo den gelemi community jakum zaka yutse anong ji dang na tumang mata ali baji malaria sa zakok anong ji dang ni nupa jak dang request ne baji na muziki nong as yunga mesra kitang as yunga as a responsible citizen mabang sitak nong mulong sa malaria test ji sitak sner
1: Kupa tiari angutsi lamang damsia aruku, achaki iba tiari ji, naina sasa ne demang nung timdum lir da angadadra, tadendang baje aginung, takam kamsaksa. Serano malaria dashidak putada shirang ra, kiji inyakzila, mesira, nisungkai baji kuma anapalutzila.
0: Tamasa, nang, mizubuzila, kiji aser timbaga, nang 60 to 80% jiwo, plasmodium vivax that's what malaria gi shangar aser ibaji bo mild symptoms agi dang shangar aser muzi shi dak kudang chi ter muzi no mamongi tanap sangwar aser plasmodium falciparum malaria ju dang da sa shi baji ler sa kudang mamunu e ibaji budeter muzi ma bang shi dak non den zok teter aser complication ma toki tanap sangwar aser malaria muzi ya government hospital ajak no shangar nam na nga ti aga che anong chi kudang na malaria gi shanger kuma tudu ba ga zer na kuma ji zi ma bang shi tak nong kha ta nga mzu to ki full course ja gi zila thalisa plasmodium vivax malaria nong mu zu ka bo 14 days aji za ga zer kutang yang ma ji ma ji er de mesin nong ali ba mesin a chak chi me sa ma tak se a se ra nu ta na ban mer la cha nga ma ma na yong a malaria gi na ji shang zi na relapse as se a nong ji dang e ba ba ji shi tak a ji zila a se nu na malaria gi shangalir awang te ti mosquito net talong nong chi mi chang chila ke cha sir na merla chi ge dang chi mudap nong bo na nong yi anu thangar ja mna chi ta chi yam ba chi kam dang ali chila
1: khanang blar o da malaria ta shi dak nong yi chin bo ali cha su shi ni sung kai ki chi sa inyak chila iba tu tu yu ba na yo dang radio angar dum dun ta dum salam sa dap tak sner
0: tamasa dang pi sa sa kuma preventive measures a ki chila na ta sinong dang malaria bamba merlaya bo aunung asa aya tram nong timba matapur anong chi asno dang kulun me changdi me changa ga ki tanga sa za ko alo nong asa za ko from nong aram nong na government ya ga zba long lasting insecticidal nets na alliance sa bo nok nong lira iba ba jam shi zla mr dang to ka nong ba mosquito nets tam do na chunga dang merla me tak se iba ba jam shi nong bo na ji kam sa ka yu de zi asir yama ji anu dana sang bo mosquito repellent na bal langwar merla maru tak sit sba masar tap sit sasu shi idem repellents dem coils dem masra automos lotions na masra mosquito best idem jam shi ta je aser akok nom bo windows nong ar mano screen net to inok no ata chung ba sit zi aser sushi cha tum ang ayem chi ma ta ka ta chung na chung wa ka pa nga tula sushi ji asem nong wa aje ya kam zok se ta ser ka je ano community in control kuma community as a community kuma control sit zi na ta se no asne ki te mga to tsi tama chong nan na mayu tsila o tsi tsi ma shi ma shi mrap to kawa ayo ba ku ba nong tsi nang dana idam ja indok tsila misra chong chong wa benda ta yu tsila na la tam cha na ki tsi nang dana mayu tak si mra ka yu tsila tsi rizang tak na acha kanga chong wa shi pa nga misra rambang ra yu tsila tsi ayo tak tsi pong acha kya hapta nong kambu azang tsa shi tok tsila asir yama

Asnuki hindi kan sinung ang asyuku tang radio mabangter. Aku atong batin taunong asushi tanabuba transmission shibangar. Asungnap truk aku minatinamertinong mazong buba transmission labokzi. Aunong dajong jai hindi.